Sani amu chidi atia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, Mrs. Saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu pisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu miya yewehi. Amu bua ni se. Ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo

sentreni na oyo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba standa de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be by the channel obutse amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi amo bo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ni chire won se se ni amuji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richem o eni fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo david ba huye mobo david ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire won sa Ha! Sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye sa mamu Misi ya huwa no huna dia amnumu huwa Hey, adia chisumpo A

0: kwan ya pamwa fraso waye boni bi ana wan so ka jafo no ko bi sani na kanya ho ko sia dai ko sa ka ni ko na bi a wuturu ya e bi pani na a ka o se o ga ni be sa ma o ka sa dia unda mu no sani be ya a wu ni a ni na a be de o ga ni sa na mu ni na mi a fa o be na
1: Clan24.com with P, the capital. Mene Obana.

aka atumbi wo yesu mu emuna yensaka atumi muna yawankoyo emuna yesekiyo.

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me reno ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na ni mo nyamso me to me shano biamu.